0: lang kene ha mga ito siya.
1: Tawan, tuwan na yung mabaring niya bat ka na ugi.
0: Kada mo na naon mo ha?
1: Sa bat ka na ay, ayun na ay.
0: Bat ka.
1: Araya, tsanami na.